0: me nye be se awurade nim no adu ba be wasa papa enko
1: ase aw awurade yakopon
0: oh awurade yakopon
1: she minim kasa
0: minim kasa
1: na me yabofra
0: na me yakola
1: me se we no
0: yakọ
1: na awurade ka chere me se
0: awurade ka chere jeremia se
1: enka
0: se
1: me
0: yabofra
1: nemum
0: nemum
1: Baby biala mesuma wo
0: Baby biala mesuma wo no
1: kwa
0: kwa
1: na asem biala
0: oh osi den na asem biala me catch ra wo no
1: asem biala wo de
0: eh eh
1: wo be ka no
0: wo be osi asem biala wo de wo be ka no
1: meji wachi
0: na
1: yi
0: osi asem biala wo be ka ni meji wachi menso Men so sa wo ye nyame adwuma. Men so so akomo de wo. Men so sa wo de wo nim kasa. Men so sa bebe wo ne hoye den. Men so sa wo ko wi fuo mu. Men so sa wo ko ahyewo fuo mu. Men so sa bebe wo duru ko kan wo be kun. Awurade sa asem bia na wo be kan me di wachi.
2: Amen.
0: Enu ti no suma Yona no. Se Yona ko nini we ko kan nyame asam tre nini we fuo. Na o ma asem adumanim. Enu ti na Awurade suma Yona no. Because then you will follow me the power that I can be for. Now, so that is my Jonas on call. Because what I tell Jeremiah, say Jeremiah, hey, you have

0: me aso for ham.
1: Asempa FM.
0: Papa yoko. Verse 5 no.
2: Yoko.
0: Enti sunti. Enti webe hinti area.
2: Enti aso for ni ebe hinti hinti area. Aso for na manod nene ya wadi area pow. Na ni niko kromo ti ate. Because enya enya ni wong wati omayini mkwa. Aso for ni besuye ni pa body for. Waka

0: na money also money sere wa shen ya bi bi bi su
1: Jesus
0: and now when your chance no for chance ni create bibi to hey for chance ni create bibi to one for such chance na create bibi antoa e be du ba bi ka o person ka such chance na mu kota embra na for create so na nya udnya bio
1: kachi
0: kachi na me ne o kasa o pa di matem na ni amika wan fa ni na o be fa no 20 years time ni amika tira wo ne se bibi ba wo nsem akai wo bofo no se wan tie

0: ne be wale be ma no bebre be reject no me ne ukasa uso yo ba me fa osika hwe be ma me ka kire o me fa osika hwe be ma en ka se u bo be ma bi hu ka e di na ko school o wi a wa wale no o wi o be jaw o si be sia ni classmate o yin o ye graduate o be jaw
1: ei papa ne o kan sam
0: o be jaw obejao wo shabe bodam o commenta hospital pantanum ni ade a